0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

pagitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ito at inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Yan sabi niyo, musigalag-alagad sa kaginan, nga sa kanunay, naga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha? Nga bag-usab ang Alkasi, bag-usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga 650 mg mga suking tigpaminaw. Aw bani kami niyo ni ka Dragon Mail, mga adlaw diha ka Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nga sunod sa ato programa. Sa nagadayang mga sokit nilang si Bihanan Bisaya, so gamin na naw ay magkalimot. Ah, maamo ay magkalimot mga higala mga sokit tik paminaw. Plastada, o asa mo namutang sa inyo namutangan. Ala tagik pagtagad mga sokit tik manang ato ang hisgutanan. Assured health talks mga sokit tik paminaw ang pinaka importante nga atong masayran, atong maha hatagak pagtagad ang ato ang kagalingon. Nakompleto ta sa vitamins and minerals and trace and minerals mga sokin tigpaminaw. Alamin ni Gerdin ang itawag o selenium. So, nakinanglan usap kita mga sokin tigpaminaw o daily supplement nga may muhatag na ito kusog. Labi ni Gerdin sa mga nakulangan sa antioxidant. Atong mga supplement mga sokin tigpaminaw tugom sa antioxidant nga nag-trabaho kanunay sa suod, no, inubanan mga sokin tigpaminaw sa vitamin E o sa sulusama mga higala ang pangsyon, no, niini amping mo mga higala sa insaktong sukod sa hemoglobin, no, mana higala, mana ang pinaka-importante health pagpa-regulate mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga liver, especially after mga higala. Kung doon naman po'y problema sa cirrhosis, no? Importante na nga atong mahatagan ng insaktong enzyme nga adunay mo protekta sa ato ang lawas. Oh, o gikan usab sa mga mercury, aluminum, mga lead poisoning mga higala. O madamay usab ang ato usab nga thyroid, mga hormones, no? Mga production higala o ang principal nga nagapunction mga higala o mo pa-reduce, no? Sa ato usab nga anti-radiation, no? O lipids, fatty acid, mga higala. Baka na pinaka-importante ang iyong masayran. Kung onsa may angay buhaton, nga, doon na tayo prevention, higala. Aron nga di tamataptan sa nagadi ang mga cancers, no? O kinahanglan usab nga mutubo ang ato ang immune function, no? Ang ato usab pagpa-active sa ato usab nga immune system, higala, nga muprotekta against sa ato ang cardiovascular disease, no? Diba? Mao na pinaka-insakto nga matreat na to labi ni gyud sa mga dunay inflammatory, no, sama sa rheumatoid arthritis, no, di ba, and psoriasis, no, pagtreat usab sa ato ang katarak, di ba, o kung magkaroon ka naman ng problema sa mata, mao na ang importante mga higala mga sokin tigpaminaw nga dunay tay unsa daily supplementation ay na di na kinahanglan ka Dragon Mail, no, nga moadto pa sila sa ubang mga lain nga mga produkto, uban nga mga suplemento. On daily mga sokin tigpaminaw, take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, take one capsule sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, take sa one capsule alkaline nga vitamin C. Ang ato usab nga Alkasi. Ang Alkasi mga sokin tigpaminaw 700 mg. Pwede niya ninyo ipagsabay Alkasi, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacia do lamang sa inyong lugar ay mong kabla ka higala kay ato ang produkto halal, ha, di ba? O halal mga sokin tigpaminaw, suno sa mga eksperto, FDA approved, o ay mong kalimot na, FDA approved, ha, barato, garantisado, epektibo, mapalit ninyo sa nagkanibutika Bisaya Soga Mindanao. Ka-Dragon Mail, akong ihatag ang higayon diha kanimo.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic drugs. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Gapo taya!
8: Sa Radio John, ikaw ang number one. Gapo taya! Palukta!

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
5: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Kumanda na sa non-stop na tugtuga. Kumanda na sa non-stop na sayaman. Umutok na sa Radio John. More music. 98.5 Radio.

isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio John.
4: Sa Radio John, ikaw ang number one. Wapu Teah!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best radio mix in town. Nobody hits you.
3: Get down!
4: Hello.
5: Chong, ano ginagawan?
4: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
2: 98.5 Best Radio. Radio John.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
2: Power Booster!
1: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
2: Dragon Fruit Go!
3: Kompleto na! Barato pa!
2: Ang pinakabagong
3: Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
2: Gold!
3: Na!
2: Dragon Fruit Gold!
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gapo taya!

0: pag-oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John. Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa.
1: Sige na, seryoso na.
0: Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
2: Nakamaong ka, nakagoma ka, para kakit bahay.
0: Si Papa Chubbs.
3: Bigyan mo ko ng magandang pasakan.
0: Dito lamang sa Radio John 98.5.

0: Alright guys, and 8.5 way to jog up if I'm gonna get sa palopa. Check your time, it's 11:21 na guys.
1: 11:21 in the morning, kagang oras. Sinadalong kasi niya sang...
0: Sang ano?
1: Sang ano? Sang higidyan.
0: Sinadalong sa inyo sang nga Dragonfruit Herb of Mix. Again, sa mga tito and tita natin, nga kapangita sang alternative nga kape. Pare sila nga diabetes kag sa mga acidic man dira.
1: Yes,
0: kag okay, guys, mayra na kamo nga kape nga bayluhan. Ang ato nga Dragon Fruit Herb of Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kakong direct sa binabagan sa may pharmacy kami sir. And also available makono sa may Floretted Drugstore.
1: Yes, and of course, no, Extreme Papa Jim nga kape.
0: Hard Max Stream.
1: Hard Max Stream, gali. Kung wala, nag,
0: ano, si Jun Jun.
1: Alam si na kung ano inyo baklon
0: sa Lailo na si Jun Jun kung gusto nyo mag Junal.
1: Kay Kapoy, si Junal, si Junal.
0: Oh, si Junal.
1: Kakapoy sa ubra, no? Kapoy, lapyo.
0: Yes.
1: Kaya na, Hard Extreme. Available yun, ano? Yapon sa ato nga mga pharmacies. Yes, bro, what are your,
0: yo. Ayun, so guys, available mo doon nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, so gusto magputi da in no time, available kay guys ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also, so may mga sumpa da sa ilang mga panit, may mga katul-katul yung gusto madula. Ato nga Dr. Fungi ato nga number one antifungal medicated. So,
1: do ka damo sa inyo sa mga panotaryo. Dali lang itbala kalma, kumunta da na.
0: Sobrahan lang sa volume, hindi lang mag-ipi. Ah, okay.
1: Sino? Hindi ka mga kid, kay... ano, sobrahan lang. Dapat mangin masadyahon kita, ang mangin malipayon kita, kay tungod sininga adlaw is Monday, Lunes, ininga adlaw.
0: Oh.
1: So dapat gina-recommend, highly recommended that we are going to be happy.
0: Yeah.
1: Pero mas mangin malipay pagkid kami magsulod sa GCash.
0: Oo. Oh.
1: Zero 9212848590 and the line to 0995229280. Anong balya?
0: Oh, pero hindi ka na magpalapit to. Sabi, big na ko, no? May ka-distort ko, no?
1: Gano? Ah, amon na siya galing ang ano, ang basta mo na. And of course, good morning kay Ronel DPS and good afternoon to all. Reggie John Binulbagan. Good evening to Papa John. Shout out family ko, Rafael Espante. Bulhano, sumera sila Papa. Mama, sa mga utod ko dira sa Sitio Dinapit. Barangay B.A. Binulbagan, Dream and Gali family DPS. Especially sa bana ko sa bato ko. Watching from Soai, thank you, Iris Espante. Mang, ay kay Riggs. Good morning, shout out. Manoy John, please check inbox. Gapiin ko about sa miking ni JM Chains.
0: Inbox? La, old school ba?
1: Dapat ano, please check...
0: Messenger
1: niya. No, email.
0: Ay, email? Mas old bagay ba?
1: Hindi niya old. Ati, ano ba dapat?
0: Dapat yung messenger ganyan niya.
1: Hi, good morning. Please check your inbox. I'm messaging you. Oh. Ano yun dapat?
0: Inbox ano na text?
1: Pwede mo na kagabi ng order kasi makdo. Hi, good evening. I want a one piece of chicken burger.
0: One piece chicken burger.
1: Yung mga kasbit, yung mga panong like, maging drapingan, naman ko nilagam.
0: Ano ka muna? Drive-draw ka mo?
1: Wala man ah. So, dara lang sa mga binubagan. Hindi ka. Tinubatihan ko nila. Naka-video ko kami last time. Tinatawag ko sa client sa US. Tinubatihan ko nila.
0: Sige lang, go lang.
1: Ka-clip. Feel ko manoy dyan, ano... Wala lang yung text sa later. Kaya gusto ko pasadlon taka sa ano man to sa credit company.
0: Kaya pwede yung rate na sa'yo.
1: Pwede na sa'yo. Basta taas ng iya nga.
0: Ano, mag-away na sa'yo. Dito yan.
1: Away.
0: Pwede ito.
1: Basta siya tawagan ko. Away kami duwa.
0: Wow.
1: Charot. Good morning, Mang Kyrix. 0921284859 sa line 1 and so 9209952290. And of course, good morning madala sa mga Sabino Funeral Services. Located lang dala sila sa mga Poro Onara, Barangay San Chidoro, Binalbagan. Again guys, when it comes to funeral services, piliyon tagan ng Sabino Funeral Services. Mayo-mayo nga aga, gida sa aton yung owner, no? Ma'am Riza and SV Design.
0: Good morning, Ma'am and Sir.
1: Ma'am and Sir. And of course, Papa J.M., malapit na ang fiesta dali sa Binalbagan.
0: Oh, anong update?
1: Anong update?
0: Anong update sa pista? Dito kami manyaga sa inyo.
1: Sa din? Wala ko handa. naka-leave ko. Galing sini nga 7. Kag-was.
0: Oh, naka-leave! Wow! Sa daol!
1: Kabala.
0: First palim ka ma. Hindi kay... Hindi kita sa camera.
1: Kay Tuod man. Nakalim, makalim ko tomorrow.
0: Hindi ito what?
1: May laktan
0: mga pita po, diba? Ang bahay mo mga pita.
1: Gusto ko yung mga pita karon. Tapos after niya, gusto ko maano ta. Mapa-M ta. Sakop mo. Sakop mo.
0: O di, hindi kayo go.
1: Nung bala. Pa-discount mo kung mapinabuli. Di ko to.
0: O sige.
1: No, sige naman mo lang ha. Ang ano lang, kagpas kagabi, amon yung bakal, tag 75 lang. Or chicken sandwich with, ano, float lang.
0: Mga pilan sa una, baka na-train mo, ano lang.
1: Dugago. May na, may mga seminagli. Sila sa Dasun, nga Lunes pa sila.
0: Okay.
1: Okay. Dali lang, kalma. Kamuta, kapo. Gaano ko siya na, daman nyo lang. Pati, joke lang. Wala nung ma-ano to later.
0: Oh,
1: ma-M ta.
0: Shoutout kay Terno, bada na yun.
1: Tara na mga computers guys, when it comes to mga laptops, computers, and CCTV. Tara na, pagiting nyo nga video, no? Again, again, again, I remind you kamo everyday.
0: Ano?
1: Well, you're micing, it's clipping, kakadula, gulpi sa FB Live.
0: Wow!
1: Okay, repair or fix the miking so that you can listen well in your Facebook Live. And
0: sorry
1: your,
0: for the inconvenience towards to you.
1: And sorry for the interruption that this may cause.
0: Yeah.
1: I hope you understand us. Ako na siya, chakto.
0: Pwede.
1: Ako yung gadula, hindi ikaw.
0: Ara.
1: Gadula ko ng headset. Ara. Hello, Berlinda Garilva Bilionas. Good morning. Again guys, no, tara na po ang viewers guys when it comes sa CCTV. Kung saan po, mga batupat balay nyo, may mga chismosa na installin nyo CCTV kay pabala, para mabalaan nyo sino aga pa ang gawara-wara ang ba... Nabanana pa pa JM, no? Para mabalaan nyo aga pa bala. Sino yung lagi na liba? Kaya may audio mo na yung CCTV. Pa-install ka mo guys sa Taranova. Ala, ano na yung shut up?
0: Bago na.
1: Hindi na ako mag-live ba? Mapuli na lang ko. And Papa JM na about glisa aton nga 451st Patronal Fiesta with the team San Isidro Labrador tuloy kami nga mangin maapang yung mayuon alwan kag mapisan sa amon trabaho. Again guys, Novena Masses naton diri sa Catholic Church is on May 6 to 14, 5 p.m. and ang Fiesta Masses naton is on May 15, may 6 a.m. and 9 a.m. kita and may procession kita 7:30 a.m. and may concelebrated mass kita May 15, 4 p.m. with our main celebrant Most Reverend Louis P. Galbinas STHD DT. Again guys, ito na Vena Masses is on May 6 to 14, 5 p.m. Fiesta Masses naton May 15, 6 a.m. and 9 a.m. with a procession on 7:30 a.m. kag concelebrated mass naton on May 15, 4 p.m. with our Bishop Louis Most Reverend Louis P. Galbinas. Again, 0921-284-8590 sa line 1 and sa line 2, 0995-2292-80. Diba? Kung kinakigyan ka, wala ka na mag-live.
0: Explain
1: ka.
0: Ano na, pero, multitasking, ganyan.
1: Pero mag-explain ka, ano ay hanang pag-explain mo?
0: Ang balingag mo.
1: Ang balingag mo. And again, guys, this coming, ano kali... kay pangitaon ko siya. Jack, kagabi pa ko vlogger chat si mo Jack, wag kagad ga-reply sa akong Jack. Ano yung schedule din na dula ako? Ito na makita.
0: Ano yung schedule sang?
1: Ay, ari. This coming May 5, 6, and 7, guys. Sila sa may Barangay Canmuros. May SK Night sila tomorrow, singing contest. And on May 6, live band. And on May 7, regatta. FIP Moromoro Festival Street and Arena Dance Competition and Coronation Night. Lagaw ko mo to guys sa may Barangay Canmuros.
0: May 7.
1: Yes, May 7 is regatta and FIP Moromoro Festival Street Dance and Arena Competition Coronation Night. Festa ina, Papa James, sa Barangay Cadboros. Good morning, Kagawa Jun Sobirano Gantes. What? Good morning sa imo to. Good morning. And I'll be there tomorrow. Ma-judge naman ako. Depende.
0: Oh, vista.
1: Depende. Hi, Ma'am Jenning Sumugat Abiano. Shout out to Mommy and JJ from JJ. Hi, JJ. Good morning. How are you? How's school? Oh, you're not in a school right now because it's a summer break. Oh. There.
0: And to daddy too.
1: And to daddy. Hi to your daddy. Hello, your daddy to your is Zor. Your daddy is so
0: yeah, you know.
1: You're kind and blessing these guys.
0: Yeah.
1: Morning Ivan Chazen to Papa JM. Watching live sa inyo dua. Shout out Barangay Council dira sa may Barangay Canmoroy saka tangkapitan nakap. Good morning kay sa aton mga agawad da mayong aga kid kasi aton nga chairman. Good morning. And of course shout out man dira sa may naglain naman ng link profile yan eh ho. Sino ni sa house na wala low ayo dito basta. Okay man lang ah, wala man sila ga ano, wala man sila ga complain. Sino ako?
0: Oh, ara.
1: Ara na. Hindi ka ano, hindi ko pala kapat chat.
0: Ha? Mukha na ka manhid.
1: Manhid man? Manhid lang ko yung dripo, hindi ko yung manhid sa pag-ibig. Amo amo ginaya na.
0: Hello, balik ka lang ta.
1: Hindi. Amo balik. Amo balik ta bud line na. Ano ang balihaw?
0: Maestro, sa kamo simo.
1: Maestro, sa sa. Ay, daw asa ko na. Paplay, unta ka to kanang sa credit ano to? Para i oo kay fix ko imo credit. Di mo ang 1,000 may mo, ano ko 300.
0: Ay.
1: Joke lang. Guys, time check is 11:33. And mga balik kami ni Papa JM. Only here at 8.5, Radio Giant. Guapo, guapo tiya. Palok.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5
1: Radio John. I will sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Alright guys, 98.5 Radio dyan. Gwapong-gwapo tayo siya. Palok pa. Wait lang.
1: We're back. Nagbalik kami.
0: Oh,
1: panang dalian na nawala sa Agaya.
0: Oh guys.
1: Nawala sa ere. Kasi minsan, power failure. Minsan yung buhay natin, minsan din tayong nawawala sa mga tao na minamahal na. Pero babalik at babalik pa rin tayo.
0: Kumakdo ba? Go advertisement. Wala na.
1: Lara na hindi na pwede madula. Yeah.
0: Right. Shout out sa Napatagan.
1: Napatagan old. High Heels? Ay ano?
0: Ay, high Heels.
1: Ang mudaw ay kung kabalo. Research na lang. Napatagan Mountain View Cafe sa Sitio Pantala. Ah, Sitio Pantala. Sorry.
0: Oh, sa may...
1: sa
0: Pantala?
1: Sa may Sitio Pataan. Okay. Barangay Bia. Ah, Barangay... Napatagan.
0: More siya, guro na. Hindi, bago. Hindi na siya.
1: Diba? Napatagan. Ay. coffee shop. Darasan Napatagan, Sitio Pataan, Barangay Bago, Negros Occidental.
0: Ah, siya may bago. Okay.
1: Sa bago. Hindi na yung Barangay Bago, guys. Sa kundi Barangay. Sitio Pataan, Barangay. Kaya may ano, may apostrophe. May ano, may... Oh.
0: Basta sa bago.
1: Basta sa bago.
0: Oh, Google Maps lang guys. Makita yung Napatagan, yes. Mountain View Cafe.
1: Kato nyo daw. Next time, makato kami daw. Overnight kami together, yes. With the boss.
0: With the family.
1: Together with the family. Maybe mga 2029 pa. Mm-hmm.

0: namin camping. Ang sarap. Kaya negro na kayo naman yung may negro ay. Oo, ito nakabila.
1: Namin na mag-camping na lang. Balang tayong mga 5 kilo baboy. Hot dog.
0: Oh my god. The city lights.
1: Diba? Tapos mang libak na dito sa kagabi.
0: Hindi ka gusto mang tulog sa tent. Gusto ko makakorom.
2: Wow.
0: Hindi. Mami, no?
2: Ganyan.
0: Hindi kayo tutman.
1: Tapos mga tadaday gulong ulan.
0: Hindi ko ito kasama magtulog sa tent. Hindi ko na comfortable ya. Kasi ang boy scouts ko na. Hindi ko tulog sa tent ya.
1: Ha? Dala ka ano, Disney princess. Dala ka daw tent.
0: Gusto ko dala ng balay ko yung digto.
1: Oo.
0: Shout out also to my cousin, twins ate, Faith and Ate Grace, Kuya Johan and Kuya JJ and Yona. Good PM, Papa Jamie and Papa Chubbs, Papa Teddy Bear. Shout out sa mga friend ko sa Reggie John. Happy listening sa inyo tanan, especially kay Papa John. Good evening, kagsabayo ko, Femi and Erding is to kaning. Kag sa hinablos ko sa Tondo, Manila, kay Mary Rose Romulo, Mary May is to kaning. Thank you so much pa. Ang galanta ko live niyo today.
1: Shout out mo, Jason.
0: Yo, Jason, kamusta ka ng buhay buhay? How's life?
1: How's there, Jason? Huh? How's there, Jason? Knock, knock.
0: Ha?
1: Joke lang.
0: Ano man?
1: Taong ka lang siya umay. Bungol-bungol ka na.
0: Nagutom ko. Gusto ko manyaga. Again, 921-284-8590 sa line 1 and sa line 209-925-229-280. Gusto ko mag-MacBook. Galing daw ka, budles. Ang MacBook, Papa JM mo. Sa mga files, bila ka everything, oh. Oh. Budles, mag-download.
1: Oh.
0: Ano na lang ko ah, mga Isus.
1: Ay, decisions.
0: Ano?
1: Decisions.
0: Amo ganayaw mo, nangging ka decision.
1: Ayun na siya, tata, people, sa BM Bills Payment Services. Again, guys, mapakita mo sa pinakabarato nga cash in ka cash out sa Binalbagan para lang kay Tito Jowa sa BM Bills Payment Services. Again, mapakita mo sa pinakabarato nga cash in ka cash out para lang kay Tito Jowa. Kaga, hindi magproblema, guys. Kay may free wifi da si Tito Joel. So again,
0: yes, BM Bills, no? Low payment, lowest cash in cash out sa Binalbagan. Papa Jim namin man siya, oh.
1: Yes.
0: For assume.
1: Hindi ka na lang mag-assume.
0: No. Ha?
1: Mal monthly.
0: Oh. Hindi barato lang, ano lang monthly, oh.
1: Mahal na.
0: 3.7.
1: Oh, mahal Japan.
0: Bago pa kasi September lang, oh.
1: Wala na eh.
0: Wala pa na tawigan.
1: Hindi, I'm sorry. Fresh kid yan sa kasa.
0: December, January, February, March, April. 7 months pa lang.
1: Oh.
0: Ano?
1: Wala.
0: Pa.
1: No comment.
0: Next ano lang. Mga September ah.
1: Amo ni namin kayo.
0: Ah, siya niyo namin katuan?
1: Hindi, arayang yung
0: view yun. Ah, mukit gili. Ay, nako.
1: Oh, shout out to my tricycle drivers, di ra?
0: Yes, sa mga tricycle drivers, kay Papa Bongbong, Pang John Fala, Papang Ronnie, may nandang kapagpamati sa inyo, labi na kita sa may Charos, Binalbagan, ng mga tricycle drivers, ang kapagpamati, da, mayung ugto kita sa inyo.
1: Oh, shout out sa inyo, mga papang. Ano to, kay Pang Tipol.
0: Yes, Pang Tipol, good morning sa inyo. Pang Tipol! Ay, landa, mayung.
1: Yo, dako pa ni Pang. Ay, dok lang, Pang. Dok lang. Kami po sa TMU Binalbagan.
0: Yeah, TMU Binalbagan sa ilang ahead and sa mga staff Danila, no? Sa labi nagit sa mga atong mga pinalangga, ng mga traffic enforcer.
1: Oo, tandaan niyo
0: sa sir. Ay, magdugan na sinya mga papang. Kanami kay kainit, hindi ko gusto mag-ulan kay mga labak.
1: Wala, ulan na.
0: Wala, hasta 1:30 clear siya. Wala, wala. Ano na nasa ang...
1: Ano na siya?
0: Wala ako sa Binalbagan, no?
1: Ah. Wala. Okay.
0: Ano na nasa ang... Basta muna. The Son, mga next month. Ayan, di siya man. Ito kaya, ano ko ito nito. Mapadiri ko, ha?
1: Ano?
0: Na.
1: Oo, ito. Di mo pa, ano ka? Sa dalong bala sa may...
0: Feel ko nami. Manandit sa San Jose, oh. Bili mo lang. Langit, hindi. Langit siya, ano? Hindi, langit siya. White Sun, binadaguro. Para naman sa...
1: Sila ni, ano ka ko sa mag-San Jose ka? Sila ka ni Teddy Bear para lapit.
0: San Jose. San Jose, parang kay San Jose. Nadaiya ka. Oh. I'll see you on June. Kabay pa ah. Kabay pa.
1: Upod ko tayo. Ha? Upod ko. Kaya okay, sana taka-work.
0: Baka ano na ito mag-isa taka-work. Oh. Kaya malagat ah. Sure, bula lang ah. Buwas mga bot gani. Pagka Wednesday, automatic apply ha. Oh, sample ready. Na yung biyas. Sample.
1: Ready na ko na.
0: Sample of English, bro.
1: Hi.
0: Ano pa? Yung ikaw to ha?
1: Ikaw, wala lang yun ha.
0: Sample of English ha.
1: Hello.
0: Sample
1: bill.
0: Hello.
1: Hello.
0: Time check is now 12:32. Magkabalik kami guys on here 98.5.
1: Radio Jan.
0: Guwapo tayo, palok pa.

0: Alright guys, 9.5 radio dyan. Guwapong-guwapong na kayo siya. Palo. Alright, time check natin yung stall 45 na. And shout out sa people sa nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sige guys, mapapang na ito. Ngayon makita isang kape.
1: Kape ha? Kung kape ang inyong ginapangita.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Ay, look. Kag Dress My Pharma Shar Kamin Sita. Nice one. Yun at print. Eh, kung gusto nyo isang puti. Sorry. Kaya magbalik ang inyong mga cellphone confidence. Okay, available guys sa itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also itong Dr. Fungi, itong number one antifungal medicated.
1: Yes. Soap. And of course guys, Hard Extreme.
0: Hard Max Stream. Hard Max Stream.
1: Hard Max Stream. Kung si Jun... Si Junjo. Si Junjo. Wala ka tindo.
0: Gusto mo mga Junal ka?
1: Si Junal ka. Si Junjo.
0: Hard Max Stream guys.
1: Hard Max Stream.
0: Kapi na siya guys. Kapi na siya.
1: Kapi na siya guys. And it can really benefit you so that you...
0: Kung gusto mo mga bakbakan kung gabi.
1: Waswasan. Mamalbakutan niya. Oh, napindutan ko. Kumbuti hindi ko ito kilala. Kasi no to.
2: Buksan mo, papasukin ako.
1: Kamu na nang so, may background ta. Ito ka namin, maniha.
0: Oh, again guys, cash in, cash out. Pinakabarato sa BM Bells Payment Services.
1: Yes. Lowest cash in, cash out. Ina, kung magdaw kaskater, darana na yung kapat na automatic cash out.
0: Yes. Isa kung wala ka data or wala ka wifi, worry no more. Kami available. Taka wifi, si...
1: Buksan mo, papasok si DJ Manoy. Oo, bala, magkabot isa galing. Magkabot isa. Amo ling structure, oh. Sino na?
0: Hindi kayo music mo, si Madula.
1: Amo ling structure, ikaw, ako, Drisa Wright, then sila ni Junjun, yung journal ni Nanakopi, Drisa Wright. Oh. Tapos, buksan mo, ma-open, tatay na muna po siya, magwa. Dito sa nataas.
0: Sabi no, dapat ya.
1: Oo, pwede man siya mo. Sulod na sila.
0: Ha? Ano ba kayo sasabihin ng mga bra? O, pagka mo lang.
2: Papasukin ako.
1: Pasok ka naman. It's already 12:47. Kaya oras, kinatawasin niya guys ang Sabino Funeral Services. When it comes to funeraria, guys, Sabino Funeral Services. Papasukin mo na. Inquire ka mo sa Sabino. Or try nyo ko APM or si Ma'am Riza. Yan mo naman ang pag-asa
0: ang puso ko. Shoutout sa Duix Incorporated.
1: Yes, Duix Incorporated. When it comes to appliances and motorcycles, pwede ka drako makuha motor.
0: Richard Esmeralda. Hello, shout.
1: Richard Esmeralda. Hello, shout out Esmeralda Cafe. Esmeralda Isabella NIR. Salamat, DJ. Ma, sir, ano kami da, sir? Malaga kami da, sir? Ano kami da, sir? Or sir, basi gusto mo, sir, ipa... Basi gusto mo, sir, ipa-advertise ang imong Esmeralda's Cafe. You can... PM us.
0: Chat lang.
1: We chat lang, sir, kay by next week. Sagod, nang tatayin, sir, ah.
0: Makalagaw kami dito.
1: Makalagaw kami dito, sir, kay para ma-advertise din naman ng mga Esmeralda's Cafe, yes. Sir. I-PM mo lang ang radio dyan or ako ng counter kay ng Papa GM.
0: Wala ko account.
1: Wala ka account. Di ako
0: radio dyan.
1: Oh, radio dyan. Try mo PM sir ang radio dyan kay replyan ka lang namon. Kasi gusto mo magpa-advertise, di ba?
0: Oh. Meros kaldo ko no dayo.
1: Lagaw di meros kaldo kami di.
0: Ano yan? May chicken?
1: Sana sir, sana kami pwede ka pumahaw.
0: Next week ka.
1: Mga next week lang sir, gana naman time sir. Pero bas, ito gusto mo sir magpa-advertise. Pwede git ko PM sa amon. Kaya para damo, pabula customer man da maka lagaw. Amo dan mga listener, mostly dara sa ano no, sa din gani, Papa GM. Ano ka nga barangay na da? Sa Isabela? Huh? Pa GM, ano ka nga barangay na sa Isabela?
0: Wala ko idea kung sa Dimas. Basta daw, wanda sila.
1: Basta mostly, sir, hawak mo ang beat. Bidali lang na remark.
2: Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha, nagrurumba.
1: And of course, no, shoutout man dira sa may...
2: Pwedeng sabihin nyo to sa...
1: Yamsos Food Hub.
0: Pinamintay, may isigang floor sila, gali.
1: Ay, okay. Sir Richard, maka-time sir, malaga ako. Mada i-add ta ka bala, sir. Dahil lagi ba na?
0: Okay, guys. Subject natin, it's 12:49 na. And yes. Out na kami ni Chubbs. Yes. Kami yung Michigan floor sa tuod, hindi ka tambay.
1: Sir, ipadvertise na sir, Richard. Ah, ano sir, ang Esmeralda's Cafe, sir, kay... Lawagon to this, sir. Kailangan malaga, kumadali na natin tamarian mo ng Michael. Oh. Papasukin ako. Mga roast to. Ang ako niya, wala mo na virus.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Tidili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
3: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
3: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Today's best limit remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all night here on 98.5 Radio John. Guapo taya!
2: Radio John. Joke time.
5: Tamaan ko sa inom. Inom ko ba? Ay, gati ng bukin. Ala, may aswang.
6: May mabiktima naman ako.
5: Eh, malagyo ko.
6: Dumugon ko ikaw.
5: Uy, hindi.
6: Damat-damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
7: Hindi na ako aswang.
5: Aba, babae ka na. Dali, di. Kay dumugon tayo ikaw.
7: Hindi ko. Madalagan ko.
5: Oy, aswang, balik di.
7: Hindi, kuya. Napang rape ka.
8: 98.5 Radio John.
9: Guwapo taya. Panukpa.
10: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
11: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.
12: No use pretending things can still.
13: Lately all my thoughts have gone to you.
11: Fall in love on the Afternoon Love Songs.
14: And I will always love you.
11: 1 o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug kay Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakit po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga pagluwas. Subani kami ninyo na ka-Dragon Mail sa pipila kamay minutos. Deha madungo ninyo sa nagadin ninyo mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mail. Mga adlaw usab sa ato ang mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palunag Plastada usab sa inyo hang namutangan karon arong kitang tanan makabaton sa insaktong pamagig pag-atiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tigpaminaw. At usap mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala. On sa man ang pinakalindot og maay kayo. Dinhi lamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala mga sokin tigpaminaw. Maka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayo nga source no alang usab sa ikaayo nato sa panglawas labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains almonds no like a sunflower seeds no soybeans cock leafy vegetable og ang milk mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado di ba og asa man ninyo makita pwede kamo nga mo take anak mo apply sa pagkaon ang importante mga sokin tigpaminaw nga makakaon tas matag adlaw sa prutas og ang gulay. Mana siya ang pinakalindot kayo on sa may trabaho o on sa may pangsyon aning vitamin A and B no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas ang maayong pananaw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko skin and hair mga higala o ang maayong sulbad no sa maong problema higala kanira gyud ang pinakalindot kayo wa nagilain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadian butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline ha mga kanahigala pinakanindot kayo take mo nena buntag og hapon higala pwede na siya ipagsabay ha tulog ka klaseng kapsula sa buntag tulog ka klase usab nga kapsula sa gabi eh. Mga ka na pinakanindot kayo alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagkaniyang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga maaplikar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab ka mo, makainom niini. Sigurado yun mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang alkasi nga naghambin o alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulog ka klasik kapsula. Ipagsabay gina sa pagtumar higala ha. Kaduha lang sa isa kaadlaw mga higala. Buntag o hapon. Layo ka sa maong klase sakit. O dali kayo matuldukan ang nagkanyang sakit o balatian. Labi na yun kung doon na kay pagpangliki sa imuhang mga wait. No, diba? O sab sa imuhang mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak. No, basta nakatrayo ka. Mo na higala ang pinakanindot kayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tigpaminaw epektibo FDA approved ang higala. So lainas pag inom nini nga klases kapsula kini garantisado epektibo og abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, always remember health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulay ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. 98.5.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Ania na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na hisgutan, dok, no? 5 ka minuto sa programa. Yes, dok.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Uban ni kami ni ka Dragon Mel sa pipila ka minutos. Atong atagan mo pagtagad mga soaking tigpaminaw, mga soaking na to ang nagasunod o nagasubaybay sa to ang programa sa nagkadayan nilang mga soaking sibihanan. Akin inasabi niyo ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Herdmax Stream mga higala, ha? Ang Herdmax Stream ay mo kalimot ana, mapalit ninyo sa nagkadayan butika, abot kay ang halaga, napakabarato o epektibo mga soke nako nga nagasunod. Ang mga higala pinakanindot ang maigang klase sa ato ang kapi, ang atong kapi usab nga napuno higala or kahalos kadaghanan nga ingredients mao ang ginseng sa nagkadaiyang klases ginseng igala. Amo na igala ang pinakanindot kayo ha para na kang nanay tatay. Ang importante aduna tay hatagan tag insakto kusog. Labi na gyud sa mga nagatrabaho sa mga hard workers no, mga construction, no, nagatindog mga socket tigpaminaw sa nagkadaiyang mga socket nato nga kini ang mool, ha di ba? Amo na nga importante na mga higala, mga socket nako nga nagasunod nga aduna tay insakto nga protection, ha di ba? Ang zinc mga higala ato na siyang protektahan, ato na siyang hatagan og importante nga minerals, trace and minerals, mga vitamins ang importante sa atong lawas higala. Mauna nga ang zinc mga higala, pagkulang kani ini mga soaking tigpaminaw, resulta mao kini, no, naka skin changes ka, naka hair loss no, naka diarrhea, ang pagkatulog usab makulangan, mausab kana higala. Usa na siya ha, di ba? Mausab ang pinaka-importante nga atong masayran. Og dili pug ka mahimutang mga soaking tigpaminaw og alang usab sa mga kababayenan, no, di ba? Abnormal pud ang ilahang binulan, di ba? Kaning gitawag og menstruation, di ba? Epilepsy man og ang osteoporosis, no, di ba? Halos mga soaking tigpaminaw pag ikaw nakulangan sa zinc, di ba? Calcium gani og zinc mga soaking tigpaminaw, mas dindot kayo nga inyong masayran og unsa gyud asa ta nakulang. Now, unsa may maayong source ini mga sigala? Kung gusto ka nga mo inom mga suplemento, kaning kelp higala usap ni. Kelp types of seaweeds mga sigala. Maayong source usab no? Kaning pumpkin seed, di ba? Whole wheat bread, oat, beans, no, di ba? Other vegetable og uban pa mga sigala. Ay, makuha na to na sa ato mga pagkaon. Now, unsa may mga hinungdan nga naman ang tao magka unsa man magkasakit man, no, di ba? Labi na ang mga katuhuran, no, usana pud ni kanang mahilig pug ka og mga alcoholic drinks, no, di ba? Bisan ko nga idara na, mutungha gyud na mga higala. Ana nga importante na, no, labi na gyud sa ato usab nga nervous system. Niapod ang ato ang mga infection, mga chronic blood loss, no. Onya mahilig pud ka mo inom og mga unsa contraceptive, di ba? O duna pud na kana ang side effect, no. Epektado pud ang imuhang atay magka liver disease pud ka. Naapod no, na mao pud na mga soaking tigpaminaw. Naapod nang magka diarrhea pud, di ba? Oh, mao na importante na mga soaking tigpaminaw inyong masayran ng unsay mga hinungdan nganong nagkasakit ka, di ba? Nakulangan lang ka sa zinc, higala ha? Kanang gitawag o calcium bitawid zinc, mas nindot na, higala. O, mag-take po ka o kaning vitamin C, ha? Kanang nindot po, mga higala, ha? Sodium ascorbate, no? Plus zinc, mga higala. Muna ang pinakanindot kayo nga classes vitamin C. Ang atong vitamin C, mga soaking tigpaminaw, 700 mg ang alkaline nga base vitamin C, naghambin gyud na og insakto nga mga vitamins, no, di ba? Nga matabangan nato ang ato ang lawas, no. Nakulangan ka sa trace and minerals, nakulangan ka sa mga vitamins, kanina gyud ang pinakanindot og maay kaayo nga classes vitamin C mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot, mapalit inyo sa nagadayang butika o farmasya, do lamang sa inyo mga lugar.
3: Naman na pud mga soaking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos gabalatian Dragon Fruit Plus tag 12 pesos lang babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: Listen to 98.5 Today's Best Music Radio Talk.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Na! Dragon Fruit! Go!
4: Today's best music mix. Radio John.
5: Rock, slow rock and reggae.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed, kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
5: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana deng ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.
5: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Yes, maing adlaw mga socket tech paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas ni Dragon Mail. Mga ka na igalang pinakanindot kayo ang atong hatagag pagtagad higala ang pinaka importante nga atong masairan about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha? Ang brucellosis mga sokin tiba paminaw o saan siya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayang mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tiba paminaw ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatroma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog pa pasa or lagom or bunog sa nagkanayang mga kulor sa atong pamanit. Dunay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha? And of course mga sokin tingmano unang 24 and 48 hours makin na pinakarindot kayo gamitan ninyo og cold compress. Pampabugnaw o magbutang higala og ice sa peace towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tikminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba maglagay mainit-init na towel mga sokin tikminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tikpaminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tikpaminaw, mao na siya pinakarindot kayo atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? O, kana nindot kayo na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. O, na ang pinakanindot kayo, o, nga i-apply ninyo mga sokin tikminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana. Pero ay mo kalimot mga sokin tikminaw, lalo na tayo protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw buntag og hapon nyo i-apply mas nindot na mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tikpaminaw, halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha? Kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini, ha? Mapalit ninyo higala ay magkaulaw na adiha sa nagadayang butika, ha? Ay magkaulaw na mga sokin tikpaminaw.
3: Naman na po mga suking tikpaminaw. ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gapo na ya!
6: Wapo tayang!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas!
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: May adlaw kagawad.
5: So, may adlaw.
4: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
5: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
4: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
5: Dragon Fruit Plus.
4: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
5: Sukar nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lubos mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po nga among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit karon maka tagamtaman na imong unsay kayuhan anang mga tambala.
4: Salamat kay Wag.
6: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: More music. 98.5 Radio John. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Why do we fall in love?
4: Di ko alam pero mahal ko siya.
5: Mabait siya, dun ako na-fall.
6: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
3: How do you feel the love?
4: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
5: Sweet siya sa akin, sobra.
7: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
8: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: Maybe I shouldn't have told you that.
4: Yeah. Radio John 98.5.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
3: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh. Up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: All hits, more fun, the best among the rest. Broadcasting live from Sitio Pagasa, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental, Philippines. This is the number one FM radio station. Playing today's best music. This is Radio John 98.5. We're broadcasting live worldwide. You may visit Ustream in search. Radio John 98.5.
5: We play all your favorites.
6: 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: fly.
1: Fly like Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Time.

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: More music.
0: 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa! Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

to the morning. Music jam. Morning music jam. Only here on 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!